This is Radio 4 EB 98.1 FM, the next program, Sina Samoan Language. Ole si ufo fonga le neyo sa moi Brisbane la wala leo alfa AP iwa walu te si maritasi famo ole isi a tatou pokalame ole a fasalawinatu ili ngangana Samoa.

failo le la folie ngalwenga failo ngalwenga le na le le le el matunu a el matopichunu vonera to ina taule yo le ole me sawan me le ehila to ina matua vo ile taule le matua a to ina la po le tau tala le ti a ia poli poli ngana vo ile ta to le ulai vo ia a vo fatau suta a ia tau tala le ile to ina Lunga luenga la lea fai le vaenga lea a si uta maha ma taule lea. E faa putu le la tau popo a. Ia waila isai a kamala ia a. Sai waila sai popo, vai e popo a. Jusa la se fulu popo ale tangata e toa tasi a. Se fulu le akso a. Lima aso e lima se fulu popo e pule a lava la le taule lea ia. A pia watu uma ia pia wawa ia. A wau lae faa maumaua i taiminanga. Sebi walu tau sanga la so i natau sanga a. Ia na amata i toa lima la tau. Ia toa lima i siota maa. Ia na failo leo le latou a le afo la lea. Na amata la le sai a bai ua usole. E le i a toa le lua huruwa i aso a. Ia toa faile si sai a. Ma. Ia wafo ina le wamata lua lanta aufi. Ai fo ile le ae o a le popo ma sali le popo a vatara ma leo. Ia na ala le faile lua a toa tele wila tau le ote. Hei la sito ino batiu hele a. Fatu wile lo tala. Alu lo toa ina faile. Fatu lua lea si tau le tau lea. Sorry. Fatu le tau lea. Ia. Se yo walu wo ilele ya afaya tu tatu ngalue nga se yo walu faise e su emai se i ole ole a fo ya wala fiafi ya ya alu lo sto ina a tu zala e o mai si tauli ele matua lea wa umana ngalue nga ya le o faile ya wole me a yole fiafi ya la tu lo sto ina wole wa wa lava lava matu ya faya tu wole ya ya su mai ya la su ngai ya e wole ole wa fo e fata dia tia tia oele Ya fui tia fia fi fui a tauli ane. Ya, fai ole o talale. Fai ole o fa malulu fui la ye wale. Asa wale fai wa wale a. Ya, atain mai fui a. Mai ele ya se popole on mea lava lea. Ole ana fa tali tali atu lava se ye. O mai fui lea ya. Ona fai fa tasine. Ya. Umolo le wamatani. Wale tala choi na mai. Ila na mea na tupu. Ya, atiolo. Rama tupu. Ya, wale tau talale. Ila na mea na tupu. Ya. Wo mai lola wo mai ile ile a foina le ile le matu ia wo solo ila lo pao ia tang ro sa tala lo ie io e o sa le lungo le papa o tu itu ia ile lo ie vo ile a ia na toi sulu le o lo ie ai wo te ile vo lo vai atu ia wo so solo le mawai

alum fana we fa ngai nei le pao le le vai nga le a ia ia le la wo wo pe ai le pe se sina vai nga vo ye sta buina ma ma vo le ma tai tu ia ia pa fa vo ye ni alum fana ia e o ku mi mi kile a poli pe a tole pao o no tu langa vo ila ia o le fa i fausia fa le ta pe ina ai ai a vo ile ai fa ia ku ngi ia pao i lunga o o voile o moulim tulang fa pena a ya isele tsaina tsu fo ia mole mamalo le atsu no lo fe ngai ngalwe ngale ni

Ας δω αφελείς την Μικάλια μέσα στα ημιλία όσο μέσα στην εμινούτσι ο Νατάλια όλη τσάσι τσάσι έφαμε τσάι φορτά το όνα να πέρα μας ανιέες λούτσα τσάσι πες μου τσάσι σε για πάει ελ τσάσι να υπάει ένα φόγε ία ο λεβάει ασονέι ανίσι φόγιο φαμόι μόιγα η καλεσία ία έτω η ία εμείσε φόγιο ο μαφουτάγα. Yeah, I must say for ear or maftanga nu. Yeah, I must say ear for ilay little langa voile. Yeah, I must say for a lot of folly. Ngalwenga, ole tele o mang o ngalwenga for ye. Le for your courses for ear alum fan now. A peon o talanoa toi for ear na nafi. Ia o iai lava le vaenga o loo mana o mia i lava ia fo ine fa ia ngaruenga ia i lai halum whanau e inane i whapea i fo ele o iai ni ngaruenga su e ni ngaruenga o loo tere ilunga o le tasi lea o fo ele o whalau i loa o lunga api fo linga a le Facebook o loo tu uma iai fo i ia ngaruenga ele ngatai lea o lunga fo i o lunga le internet ia o lo iei fo i sei tūlau mō tangata Samoa tonu Brisbane. Tasini nai tūlau e mawhai ona e o te ai ia a wā fo ia a vaenga e o lo tūina i fo i a tātou tangata vaenga leo o bisinisi whātai ta inga o iei ia nei mātua o lo fia maua ia ni fufo Samoa. Le mai lea mō alo mwhānau leila o lea fōile lipi ia o le fōile o le mangeso o lo tō mai lunga o le itu lau lea Samoa in Brisbane o Sekia Brisbane ia e o atu iei e tele ia fōi o whālau iloa na ia tātou ainga o latou Papa Q pe a whai fōi lea o na o le o ele o voile o ele o tele ya ai e ai vai nga voie e voile a to e ai Facebook ma tulang va pena ya tele apa o na o a mo al telefone na voie ele o come ki ale le Facebook al vai nga le leile na ya fe so ta ya ya e a voile o tele fo yo o voile o vai nga e mana o mia winga ro fam talanga ia e tu atu se fe au fa mol mole ia po si la fia inisi fa loloa Samoa fa atawai ia mea tau lima ia o pale fuyono o tuinga o fue to to o tanoa palu ava esi le mana ia a ia fe so tai ia o le excuse me o julanga na ina ia maua fe so tai inga ia mau tātou malima malo si tātou atu no. E mo i fo ele o mai ia whaalinga fo ia e pewa vea ia ia lunga leo o le tūlau lea ia e mau ai fo ina le ia fso tai ai e mawhai ona e o atei fo ina le fso suani ia le ngatai na ia ia i fo i tu i fo i lātou ai mai se i lātou lea fatoa o mai tonu nei mai ni usila po fea lava ia ai mai se fo i se tete ia o tele lava tava ai ati ai ia whamole mole ia mana o mia po ia ise e kale sia e whakasa e kale sia me tisi e lata lata mai ile nufua nga le mātou te iai, ia tali atu iai, ole alana o au maia a le itu laulea, ina ia fesotai, ina ia maua tātou vo ilea, ia te oio iai mele fesosuani, ole si a tangata soifua, ile si tangata soifua, ia ai, o ina foi, ele iloa pe, te vai a toi fo ilea, ia ole oto a eiloa, ia le foa o mu mai a nisi oto a inga, ia le te maua ilunga le itu laulea, pika tasi na vai, nga voile e whaalau i loa tuai ia le tātou voile ia ai mai se tātou lava ia o loo au mau tonu i nei ia e Brisbane tasi nga vaenga o e vai ia ai whaanga le leile tātou Facebook ia e ua whaanga na fo i voile le o la tuai fo i so mai a ia na o le fautuanga lava tuai e fo i so wa o tele fo i ina wa o ele lei nisi tu ai ele lei fo ia ore so lau pule lava ai a failo ua
wa funga le wa over a wa tumu le fua ia peila al Facebook la le le le fofo a au mai e loa ia na sila mio lo le o le lalangi atoa ia e matanga o ai la le matanga i tulo a ia o le ale si ia a tuane la o isi e bai o tangata lia e te fapena ona e faieini ni tala a fai e fapmanu a lia i se fina ngalo a ia a fai fo i e te sila fia e manu ai se ia awole fai a o lo usua tangata a e peila o vaenga na a lo te faso atua e se le manaia o le itu lau lea a te le lava ina o o ilunga foi a ma o matamata ia ia ma o fisoso ani foi wui o le mana o mia ia po o le north side ia po ine foi a tatou south side ia ai fa pena a o le fe oe oe ai o le fe lango lango mai ia e pi o vaenga na ia o le tatou po kalamile na ne ia so tai tonu sa fa mnye ina lau sa fa malie ina lau fa fonga mai ale ia fa malulu atu lava pa ia mal mamalu si tatou atu nu tau ma fai lava e le vaenga e o iei lo malosi ia o se ngangana fo i ua le tau ta mali i lau fa fonga mai ua fa manu ali ai ia lau fina ngalo o te fa malulu atu o le tau tai lava e poto ai yei la valtaimi e se se ai a ia tato po kalami na ne ia so ia to e fei loa i fo ili na so nga fua a o lumana ai ia i le pule male lofa a le tato si si e se ia o te tai tonu ia o la o le whaamanuia fo i ia le whai unga le nei vai aso ia ta maam ti nga matutua ia e meise le loa loa o si o tātou atu nu pele o Samoa ki sangaru wao tapsalaia whato wha seifua Samoa DJ.